masara mugu mani mana buje ko yadani ko yamma muru dangana mugu na chamani ke asuru pita ngul balika mafa donso dinga minda sengwa kununga bini chama ngara.